Mason. Freedom! He was chasing.

Le voi ua toa talai nā lo ia le tau tuam le apunanga whaifai pēa lau porokalem Samoa. Ele vi inga o le atua e whaafo e ele vi inga ma le whaamunu sisiri lo tātou tapa au siri le langi. Hei a on siri fia fōi mo tātou loa e awa in motu me ma tātou sā. Mori la palapa malo le atua soifua le nifo iaso. Om faifo en toi mori melo tu soifua e masifo si ola vai vai o le aunanga. Fai toi fa waula fa fonga anga na ile tau tua fai fai pe alau pro kalam sa mol si fonga sa tonga ata tu te yom ter tonu ka ta tu vala vala fo imali na va yaso anga imel fa ngol va yaso am te de fo ne va yaso na le uta tu toi ma futa le onga tonu ngale mol de fo va yaso pe ma san yai ya onga lu nga mamanna si si ese le om fai la vona tu la fo ina ya te o ma Te tono fo wa emel men wiel fa to tinga e manu Te lo fai vo si o tato o tunu sa fia ngai fuli fai ungol va yasu Tangata malana sa atia e tangata fo malana sa fai Ya sa tapu ao ina lava e ao angale leo o tato o tua fa ta unu ina mole mnuia Nisi fo fa fi tau ni sa fia ngai fuli manisio ainga Nisi o nisi fo i o fa lave fa natura Ya tato ti yo e lava mter tono o lo so i fua pelo tato o tua mo i tato Leo fa tau va e fai fo i masuyo la unanga si ufongo sa tonga Ia le masani ai ere mwhai lava na mātou malanga loa. Ia lava na afe atu e whātu lauso wa tunu pele. Ia mo whātalo whātu le au whāfonga. Ia wā fo ele nei aso wa tātou au lia mole manuia. Le toi aso na imo moa. Ia po le toi aso fo ele masina lo na iwa neto sanga ya setema. Ia wā siri ofe fai fai vo tau tai. Ai manuru whātou teinga ma le whātama soali inga si o tātou wa tunu. Mesor savalinga mal folonga lewa tato fata muava il fai unga folito sanga tato nai tulan tato fato fatu le masina ro naiva ya setembo la tal telefoni ya le fata lo fatu mal fa felo ya tu ilanga i mai ol masina lo no sfulu ya oktopol ni folito sanga lu afe mal lu sfum leonu ya wa tele upu i manu ai titi upu i mala Tato te whaafitai ai pelea lofa whaamloro maero tato wa tua. Nea ona ufa pelea. Ofa lofa atu mfa ta lofa atu tapu inga maumalole pale. Malole soifu manuia. Ta lofa.

Anga ya tu le fatalo fa ya ini malo siasi mai. Le fai nga malanga mamalu fa befo ina fesi o tatu ainei. Ta faonga o le fai nga malo longa. Nisi o fa moe moenga. Ya po le vala wina fo inti uti mafai veala inga luenga. Wa vele maala mafu anga o mafai ina tatu mafuta nefo ituo le nele lorangi. Ele fa pito manu ya tasi. Pe masani ne asia si mai po soru e temi fo ilo wa ea fei lau fanua tuma ita o Victoria lau pule lea. Matalo fatuele au nanga si ufongo sa o tonga, sa o lelei lau filifilinga, sa o lau mati. Ea a o e lava. Aleo uta ua tumalea mi o tonu ele o se tala e avane ai. Elea ia se stete lalo le lae te fiu sa ili. Ea ma lalo fetu umo le masina. E te mau aiso fia fia pa walo le stete. Da ma ita i o Victoria. Le ngata ol fiangai nga Australia. Ya ai tari tonu lava iai. Wa tau te fila ngalo iai. Maua umai le aso etas. E te le fatali ni ono masina man ton masina. Tasi ya le aso maua umai tau ona efa pere au wuta fio lai. Wa mana ya ful ni tuwa lau lang. Ya au e lava ilau filfili nga. Ata alo fatu en tato proklame ya mapua ni maota. Fio maia su maia ma. Mali umai matala au mai. Aftai le tua sa tau tai forau fur fai ngā malanga na ufei loa e mali fifia talo fai ya mana ia le oso fai ngā malanga ya fei loa e fo ilo i fonga malingi a wala fai alo tato wa tuam fai na mua nei na maftanga ya a vapeo le ase taimi o le a tato tu tau ma vai ai ya leo leo lo tato wa tuelo to soi fua sui ngol tau le woi e mato mana ia lo to ai tonu. Wa mata na nga ya tu mata tu la ngol tau mafan fan. Ya fa be for fa to fa tu e la to wa to e fo fo to li watu. Ya lo fai. Ya wa fi wa tar sanga tu e pe to fa popo na ya so wala tamil lo tamati ki si mas. Ya e lu lu mai ole uru fa mai le ai ta fi a fo. Fa mai talo fai si ata fa nau ya ele lo po fel fa nau le fa mai talo fai wata fia wata misia na ita mai sa ole leia ua matua e misia ta talo lo sa una oe a sa ta una lo mai um ya e tu ta mal o matua a wal ta fa fia fai fa le si osor fai nga mlanga ya a wa fo le manatu ya ite mel maftang tu ala lo proklame fa malulua tu mas watu vai malu ipuenga. Ya sa usi silam sa utanga tanga ile tau fo ni tu man yanga ole talfianga ya ya uta faonga ya awe ti alu manata la fo ya ne ule ai na ai alu masita le le kalo vo la unanga su fo ngol sa tonga fa manu ya le tu le fainga malanga tau tai fo la uya la umole a uya ya fe lo fo mal fi mane ai nga le talo matali mau mai fa nua awane ngalo fo ile vi ngalo tato tua. Mna to pe ya to ya un ngalo ya to e mana tua pe fi ato la malanga la ato fa fa fa ya wa matuale ya nga ato la malanga pe ate wa to no tua e fi wa su e ole tu pul va ngale usa ya nga le ta walanga mal ta pisa ta to por kala ya ole mo wa ole matua fa le to nunga tu langa le ya to telo le au ole au lima tango vale ke ia wasi ifu wale atu helo sana atu ya lea lae au ngai ye au nangal si ufungo sa utu ngai faa mna tu atu yate oe ya e tape nanga fuolo mfaina e malanga tu e iso se fai nga malanga ya mana tua ya e mata alama e mata alia ya no ufa yate tuwa faa ilonga lelei se li pine tusi faa lelei ya ilo suafa mafu angana utu fea tu awal tusi ya fuole suafa uta malu wala faa muli mai o tusi le ngoa oele malanga. Wa e ke le o mai loa. Ke tu sa le ingol ta malo, le fa atali mai o. Mar ta malo, le fu e latu fo in valen. A si ila ta malo, i o sala si. Le anga la e si ia ia. Ia olon na ingoa. Ia au te ofo fo. E ti inga na tango ato la ele ingoa, ae lo sana ato ae si ia. Ia na unfa mna tuatu i tatou ia malanga. Ia manu ia lau fai ngā malanga, pi mau fai lo vuspa. Tofa soifu alofa

Ole na wa tawalunga ele sunga ya Richard Paka ya musical mana vonga ruenga ni fo ya solulu a so murmuri el masina o setema ni fo to sanga el wafe male duas fu maleono le a so tolu se fulu pe ona yel ne yaso ya ta to fafte pe le lofu malanga le ta to tua ta usinga mal pui puinga ya un vefon ta to to ya u dia mai ya le a so murmuri le masina mas fo el fa wa wino la fa fo anga e se tau tua vai vai al si ufonga o saltonga tasi mali afu minute leo te aile tu la lima nefu vangal fiafi lela tato mli watu nya wafu ifa inga pa anga maupenga tifailangi ala itala tau lungolongo pefo na masa njeri tau tua mali afu nangal si ufonga o saltonga nya ose awala vavala lata fui lea nya walfa afu anga naitua a sina sina mailato fui le mfeo na maua ilunga upenga tifailangi ya epei ono masa njeri le aso male aso ya usimoya lo fafonga e tala tau longolongo e a wafo fai ngapa anga mao pia ngatu fai langi.

fur malu minu te ua te aile tu la lima ne fo vanga le fiafi te tua mle au nanga masani lau por kalam sa moa le si ufofonga o le sa ortonga te vata lo fatu pe afa pe lefto e mafuto mle ne fo vanga le fiafi ma lo lava soi fu munuia mle langi mama tau ta ia ia ila toto ai tonu mle munuia wa e ia mle munuia fo ia e manu fatu tenga e ala fo ifi au mga ruenga sa au sua ia tua ili tayao e o sua ili lal tayao se ia pa ia fo ni vanga o le fiafi da tonu o lo ia ila vai tulanga malosi o savili pe no li po tia mai tulanga o le tau le so ia e iaiti munga o le ato ulu se taimi o leva telon fa malu mai salo ia inisio no fanga o pa uaiti munga ia maanga ia tua nanei a tua ima la sua tayao Ase vai ngala tamai nei tūlanga le tala le tau a fōrisi le fiesi o tātou o tunuu ia male au whaafonga le nei fōi vāngal fiafi le tau tua male au nanga masani a lau prokalami sa mōre si ufonga o sa otonga. Ia mōle mawina le soe lua si fulma le fāti ke wile maulunga lona mafanfana. Eo ia le malosi o savili ia aisa amatua mafanfana lava. Ia ma au au a whaasolo atoa pe ia na ufailo atu te mosola. Levan fa amal malu masalo wato ulu wanga inisio no fanga ya le lava wali putia mai masalo wale oto ema mao ya na to ulu ro leo timunga e pei on mori mawina ole vai gamo la suata yao le a timunga to ulu timunga le a suata yao au au fa solo atoa angia ifon savili ya malona mafanfana ole apa umo ilalo le sifulu male iva tikeri aso faraile fa penafo una yei timunga Lona mafanfana is full maleono. Anga ia tu le astonai, ia olo fa pena fo ina iaiti munga ole ato ulu fo ile astonai. Olono winga alu watu ananei, alu mtayao, alu male asfraile, alu watu male astonai. Ia, wa yeifa amanu yanga yale le suavai ole ato ulu ila ufanua. Ia, ole tamaitai o Vitoria inisio no fanga. Ole mafanfana le astonai is full malefitu. Ia, ona anga ia tu lole le aso saa. Aso ngafua, male aso rua lwe aso asau. Ya, oleo watelele sui ngol tau, leo failo mai maliputia mai. La afa apiafua na vaia le suru matang ofio le lae le aso saa. Eo ya ina awa awa. Aole ava aia le suru mana iyo le lama langi le lei. Ole mafanfana le aso saa, sifu maleono. Anga ya tu le aso ngafua, afa apenafua na vaia le suru matang ofio le la, awa wafo inisio temi, lona mafanfana, sifu malevalu. Aso lua, ya orse vainga fo ina e tulanga pio na yeile aso ngafua. Le ama telefo ina awa hoa e, ole ava aya fo ile sule lai nisi o teimi. Olona mafanfana, e se furma leono, le aso lua. Ya ma le aso lulo, le aso asa ule fo uli putia mayo le awa hoa fa aso lua atoa. Le aise la eva aya, ya ma lona mafanfana, ole aya e se furma leono tikeri. Ya orse vainga na e tulanga ole tau. Ele aso muli muli ole masina o setema e mezifo ole amtanga ole vayaso mua mua ole masina o kitopa. Ole masina lono sifulo nefo ita usanga. Nya vapefo ina alo atu mtape na atu alo mfana ulo lato waso fapitoa ole aso sapa e pae. Ea po ole lotu o tamaiti pe ole masaniai. Onse vainga la tamaina itu langa la talo le tau pe no lipu tia mai ele au vai tau. Pa mapupo ina fo ele tau tuama le aunanga le si ufonga o saro tonga. Ya ilungo la wala leo volvalu tesi maleiva win farm al mol nefo ya solulu tou sifulu al masino se temal nefo tosanga elua o lua sifu maleon

0: Ole taimel si fonga saltonga le wa luas fuma le 5 minute o tia ile lima. Tato se e mai le VOF 20 le stofi. Ve ya no sir fiel au fa fonga mai la tofu e mai se wom pa anga u masani ai. E matu metenga ma fo fonga loto le solulu. Ai VOF 20 le loto le stofi fa ya nga ile pa po numero le pa po. Olo no winga e lua numero e fai e lau filfilinga e mawailo wava no le aso lulu a e tasi di numero tatou te anga i e le astofi ua na o le numero le peaopo e a mor silfia o numero loto le aso lulu e tasi di fast food ma le lima e a o numero na te filfilia te mate ai a o numero le loto le astofi e a na o le lua se fulu numero o lo fai anga i e le peaopo o no no winga la o le tasi anga i lua se fulu numero na te filifili te mate ai i le VOF 20 i a stofi. Ia awa pia la e te le ima uapo aina whaamunia ina i le loto le a stofi na umanei. Ia ole taunu unga lea ole numero se fulu male lua ole tatou pao por VOF 20 ole numero se fulu male lua. Ya ava pela na matemaisa un numero la stofi el verso tenei. Ya na efa fonga mai le fa mul mul. Ya pena saola u mate le numero se fulma le lua. O sa lombe numero tasi o te wila numero lua o olo numero tolu, olo ile numero fa. O manol numero lima o fotu numero ono sa tele el fitu sa lombe el valu. O sa tele numero iva o luanga laud se fulu. Luanga laud se fulma le tasi. Ia mamile ile se furu male lua. Ia ole tato manu malol na ole VOF 20 ila stofi internei. Ole faletua ia mile. Faletua ole sunga ia fotu nupule. Ia sa ole leile mate numero se furu male lua. O te wila se furu tolu, o aitui se furu male fa. Fotu le se furu male lima. O manol se furu ono, mile le se furu fitu. Kisa se furu male valu. Kisa se furu male iva. Ma ai tui ile lua se fulu. Ia o ilato unana mo maiava nua le tato VOF 20. Ia peitai e toa tele le au vala au lia. A e toa tasi lava e filifilia. Le la ufa amunia ina ai. Ia le faletua ia mile ile numero se fulu male lua. Ile aso tofi na te anei. Ia fa amulmole fotu nupule. Ya nawa yo for tatu for the Lord swa for so for tua ya ta mo fu sha no ya nga ya tu ya ya on na fita wile le ya le la nga o fo ile o ta o to ile man malo ile numero lua ile aso to fio le si va yaso ya ta mo sha no ya nga ya tu tatu for the Lord na she no opens ya mo pikina fo yo le fa longa ya ta unga na na ya tatu ta longa fo pio na ya ile va yaso te nei. O le ngata e le tato matumatenga mafofonga le loto le aso lulu. Ya e fape na fo le VOF 20 ya e le loto o le aso a stofi. Ya o le taununga na lewa e fafonga yei man malo le sunga ya Steven numera suma le valu. E le aso lulu le istasi na ia mateina lua suma tolu. Ya unanga e melole le astofi ya ae. Famili nai le fritua ya mile e le tatou pao po le numero se fulu male lua. Ya, toi mou fwoi le avanol ne fwoi va yaso. A ua misi fwoi le laki na va yaso ya toi tau mfai me fwoi. Ya, ele ne fwoi va yaso o matematenga. Ya, ele ngate le na. Ya, le maa nei alo ta faa long long watu. Le maa nei alo usi ufonga. Ya, o angi ngia mai lungo le vate tema le vani munimu. I to tonu o lau ili ele ma lau fanua nei a tonu ute tele o le lalolanga. Ia wā lea tātou te vāvā o i lau fanua o Vitoria. A lai whaafonga ma ieto o tele lunga a o le interneti ma le website. Ia mai o i a tonu e whā ma tuli manu e whā le lalolanga. Ia o lono wingala, o le matua mana ia e te ia wāngengi atu lau si ufonga ma lota leo. Ai oi lea i turu inga o lei tua la lang. Nga lono winga lai whaafonga me fwoi ni choro tātou o tunu. Whaatalo whaatua i ai lātou. ya olo mfai fo na mau o mele tau tuare si ufonga o saa tonga e lunga o upenga te failanga. Ya ona fa awa welo se fa amtalanga le amatanga ole fa atalofa aile tūlanga vulele mani ya mtua tafia fia taita iyo taita aso malolole na umatu nei tua mani ya le malolonga a umatu lole tautua le astofi. Ya no talato le motofa pe awane yeise se toe fa alave lave mea taita fato ata toe tua ilunga tulou ina ua taare se furuma le lua le auli po le tasi po le lua po le tolu o tamavo fonga. Ya beta ya wa masan ya le ala ye te murtaya jinga na le fingalu ya awala la ya e te male fu mai lo motala mai ya e to e feu lo e to e hamboy ya I am the city for after life wa malolo ya ina si na ya so malolo ya a ol man na ya fo tulanga talunga safia ngai e fo fa umol va ya so tene be ya na ye fo da so malolo. Ah, Elias Freud. Ya, ai ta alo mayele awa. A dolphin la towia male awa le rooster. Ya, peya na sirfia. Ya, le sa feva uma. Ah, ya ta ya awia lua. Le wa le fa amdeine tu langa su engal champagne. Ya, le la wa sauni nele awa le rooster. Ya, male au ale Newcastle Knights. Ya, mor sa ingal champagne le NRL la to ni fu tau sanga. Ya le lau mana ya fia fia sini la tau mani usawele si ya ona o awa la tau le la asu el champino ni futa usang ya ae le peila tulanga le seita tau Victoria ya e dele awa Victoria ae uma ele tau unga o tamusang ae omai au mai fafo a interstate ya ae omai ya ta alo yo ta tolo fanuwa su engal siampini o siampini. Ya aile a faina le power tulanga faftai. Ya se iye uliri watu sitoto ole wanga ime nefu iwanga le fiafi. Talofa malolo soifua?
1: Ya, soifumu uya. Ata vaku mwena nga falalo ele ufionga ele mishkao.
0: Oi, sole.
1: Oh,
0: so. Talofai. Ya malolo soifua ele ufionga. Na, ya pasifa mwemoina pol min staff of malanga inga. Ah, olau ilele.
1: Oh, haftai, malole.
0: Hey.
1: Yeah,
0: nala. Vi ya le tuo mo.
1: Ya
0: sulga go ora ga ku
1: le tuo mo fai ka ku kiol sa ku
0: fi ya. Eyo, ya va fia. Le la lang te le na mo ye. Ah.
1: Enjoy va kai fo.
0: Ai.
1: Le aso wala, le aso wo kim.
0: Mm. Ya lang ole tulang al na le tau le fai mo ye. Ya ale ya
1: ko so le la so wasam or si aso wo wi
0: eyo e ta un tato talia so se ta wa
1: e wo ba sa ya ka ko wi e
0: eyo e
1: sa ele awa nge ya ve se le tia ke marka vale
0: o mm ya ele i to lu anti mu al nai tu lang le ya
1: na fa mal malu
0: ba ya na la le fa pe na fo i i nei mm
1: sa vit ya nga fi ba i ma ho fa nga mu ya
0: ya
1: lolo mai pui ya pro kai over ka kwe ka ka ku ko ka u me boiru
0: mm ya na na ru tunga le ati munga ai o tu le so sama tu alang le manai
1: ngala
0: mm
1: ya ma ya u
0: ei ya o amile ai ngale fai ungol vayas
1: kai le lo fo le di
0: ei
1: o ko ko si me na maka vo ye le di mo lo ve ao ya kusa ya le fa lo ve ao ya le ala na fo ngmanga
0: o sol tua mana ia ia vi ia le li iwa tau fanua ua a e malmanu ia fulfa tau tenge ngā luengo le yasu a
1: e le iwa o pasi ua maka rua vea o le si aso ukuai ngā maka i kusa ua ua masangi le o langa pasi le farunga lua a me efe me kuspo i ka kwaungu e le le ia o edi se mele
0: e le ale
1: ina melo le fal o lo masangi kau urin so se kai me ke ala ai
0: ai ai
1: mm kai me va ve au kai me e kire ka
0: ora le tem a
1: ma masangi por ala kai por far va ve au limba
0: mm
1: fico wal wa fu so kai me ale mo ke ama kai e se uma
0: oi
1: nga i lo ko lang ai yo ya a ka ke ma ka ale kai me uma
0: io a o sa na tem ye te a nga ye
1: e de kerier ka kai
0: oh Ola te le tonu al tinal sabor tu tongi al teñana.
1: Peke vie kan kongu peke vie.
0: Sa oya. Alu alu ate ya le wa su ya Samuel. Wa.
1: Oi.
0: Ei.
1: Ko aka fa jolo.
0: Ah nala.
1: Ke bi wa wa white.
0: Noli.
1: You were black. Ke bi. Ah wa kala.
0: Ei oi. E sa sa wo sa wo black and white, ah. E te mi sa wo kala mele la.
1: Eh, ya wo sa wo wala ku wo wali wi ya lis.
0: Ei oi. Ea. Fa ingole atal.
1: Paso crea nunca con paso.
0: Dale leia.
1: Oi ya, lo ko fa lo fo. La su sa bu.
0: Nala. Ya mana ya le ah le anga e fo yo nai au la sa ye champini fo le en au ela to pa.
1: Ko fie fie wa wa sa me ni kas.
0: Ei.
1: Sa no au le ngai la lo ko sa nga ki a de wa.
0: Ei oi, sa le le ya.
1: Tong kinga me ni kas.
0: Ana
1: o ka longa ya ni kas mo ni mo o le fie ma lo ni kas ma ngi ya le al wo fo we ki ma.
0: Ei. Ya.
1: Ku sei lo kor ka ka le fie ma lo.
0: Na fie ma lo sa le le.
1: Abo ngi ko wose mo le al wo ki an me.
0: Ei oi. Ya ba la le wo ta wa le.
1: Ma ngi ya.
0: Ma ngi.
1: Ni kas.
0: Yo
1: ba ile mas furu lo or ka lo ngi am pe ngi fie ale ngi ma lo wa su.
0: Ei ya na la.
1: Ko ke wa ngo fo ngi ngi ngi sang.
0: Ei.
1: Ala la faila o lanse la la ngou fa maka maka la fa mo bo.
0: Ya.
1: So le wo ke so le wo. Kuru pa si de ke nyo wa ku ngaso le wo.
0: Wo mo.
1: Ola ma lo mo ye di ya.
0: Ma le ta lo.
1: I.
0: Ala.
1: Ya o fa pie ho mo fu ka ko la vie pri pie ke pe ang ban ka lo ai.
0: I o e. O ana ta alo awa ele ai wale alo tamala vole o mai a si awa ni kaso la tu tapena a
1: o le fie malo ni kaso la vue fie o ni kaso
0: ni oi ole ai mai ye wa e fa pe ma fai sto ta sin fai si awa la fa fela le si to sfuru lua pe fa pe a
1: na ili asko kasi pe ko
0: ni na ana ana ta alo a sa ole ya o la fo mo tu a le alo tamala fo ta fai ma si au la to wiu
1: ma
0: ma lo longo ma ko ma lo foi lo au crispy ah e nala
1: toi ma lo foi crispy so
0: e ala fa pata ita wa 9 minutes
1: ya ka lo ma so ma ma ka makka ya
0: nala sa wa la matanga tau fa ma
1: o re fa mi ki muli budi ale no so no ko
0: mo fa ta mala au a fimento
1: ya fa pe au ma lo
0: io e tu a fi fi au fa pe au ya ai
1: ngo ki to ngo for ka lu ngare so te
0: io e
1: so wa ki ki e so de a
0: na na no tau foi fio so ye lu ngai e ure polo ya ma wa lo le ala tu or ki ki or tau tu ya mo tino fo ka
1: lu fa si ya u
0: na la o ma tu ai o le tau a ya a wa fo le malaya li pe ya na fi mento le tau ai le to tele
1: ka tu wa sa u so li
0: ya va fer man e u mi si a si o la tau malo
1: Siellä
0: con la cova ngoa mo si si abongo va pia. Oi oi, olla tua va no ma na yale. Au mo foi malo la to ya u pau fa ta mal.
1: Ora eu jo ko e fa o se ka ko o ko e be.
0: Ya na.
1: Oi
0: oi. O malo a u to e fa ta u al malo o mo te.
1: O ma na fi vi o sko inga de o so ro ko ro.
0: Ya na la.
1: Ya ge ko inga de.
0: Ma fie fie asie to ina la to uele.
1: Kwa, kwa tompa, iko ingo wa pe ia. Iko mo se fa wa pe ia. Pe ia le fa lea ia ile weko da Hollywood le iwo faisi le.
0: Oh, asa, asa ola.
1: Ma kumari histi wa ka alonga.
0: Ia na ala.
1: Ia ka alo lea ma malamba i. Wa Hollywood le fa, so so o le.
0: Fa so o, ah. Oh.
1: O ele.
0: Ya ai o mai lo le sa o mo fu sa o ninga ma a to na i fo le fia fi ya ai tali tali lo sa sanga lo ele wo lo pi se o sa sama lo le au le numero ta sia lo la a
1: ole ma go ya sa o a poka nga ya
0: tu
1: o va ko so ko fa ye ye lo ka a
0: ti o e fa me to no le ta us fu ta si au australia ta alo mer champine lo la ngi su lima wala ki wa umar kan ya wala ki oi wala ki altu puane wa wa telefoni la to ai
1: o sa o le va
0: i oi ole man nei ole alu le au australia la matanga so tu a fapea Afrika ia ai al melen fai anu sila le fapea na fo melen o mela tu fai Australia.
1: E no foi o de meale a Oscar e fai ka ia Afrika. E ku se pe e
0: na
1: e ka pe e fai mo fi e sila mai lo Oscar. Ah, e ka
0: pa sa mai pe e sa le ia.
1: Ngā
0: mawa i Australia i Afrika. I Afrika. Sa olelea. Wa mana i o talonga nā.
1: Pamanga i o komitia mua
0: i. I oi. Mai talonga i tamaiti rei. Toi okei mai fōi marara toa i. Oi. Masi tamo ai fōi su ali. Ah. Tua.
1: Tua.
0: Alelea.
1: Su ali ai kūlang kamale au. Mai samina ngā sent.
0: Ea. Nā ala. Alewa se e su ali le wingi. Amanai ar talo nei tamitin.
1: Ilo mai nisi la popole mai wale.
0: Eo popole, popole mai le wale. Ua solo muri ele. Le skola mu Afrika i.
1: Ila Oscar.
0: Ne manai ar le fainga e. Ia oi lenga out fo i e, sorry.
1: Ia masi ma fogo, le si duwa mea sori. Umai le ka alonga Oscar i ele lako ipo.
0: Ia manu sila. Ia le lai malanga ila tau i o talo fai au te fo. Iso ona fai ele awari. Ia si tato au sama. Ai a fa per talo le voli e il talo ngale e fa in tafo
1: ora un mai wo ko ala un malo ya Africa
0: eh
1: con la cura mai e bo che un me ka ka e algo che ma ru che a un vor de pala ai
0: e oi a man ne ya a fa a mor talo le spirito in talo in Africa
1: e ma ru
0: e fa in tale anala ya e o ta tope fo ya to a patane ni sila ya wa wa tele ni ai
1: yo ho ku som kom ka ka ki o ka ki a ri so
0: e yo
1: ko ka e ka kopi o as ko fan ku ri ko
0: yo ta sfur ta si di auta a so le o le fainga ta tope to a afrika le a o a te lo la ta la no vai le ta lo pe na le tu li fa fo la ta lo a australia e le o ai yo ta lo
1: Over
0: I real what to Australia in Alu, Yawa, told Nasino if a fortnight come ta alo, ya, ya, Vidal is South Africa, man, of order, and South Tope, for him.
1: Yeah,
0: yeah, yeah, yeah,
1: yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, tua e tango fale ali li a tango fale ali li fai le upu fai le wata fia fale ali li fua a tau tia le ta mau a inga o nai e fio anga malalfanga mai tu malo a
1: o lianga ka au fi uma mea kai mi o
0: lianga
1: pari ele ala usa sa au ma mai
0: e oe
1: uma e ala uma i mau ki o ha ki o foka ika pe a isi seko e alu a vengi su o le
0: ele
1: uma louca um cara ngo isso ida
0: ah aí eu botar foi na esse se aí ainda ali tu malo mole nu tá um faz se afor na tá tá pé a
1: tem o ia escuma ainda aí como oi oi lele cara ngo oi isso ida na rua lá lo e mais e aí
0: oi
1: o que

0: Vai.
1: Por mere ngar show e fai ngar show tal me fai ga
0: tol ala wind
1: o fu lunga pa sa sa u dela u sa u ngak lokeng o man ko ro sko inga ga ka ro rom rong lok ki afu ngar ma ko ala o bu ya pa la la ngor fu ma pe me fu ma i voi la lo me ngam ga mi le la
0: ai
1: ke me alu ro king o pe sa la ya sa ro ngak ki re o ke mi fai ko o fu ga pe pu ya o ya la ba fa ya ya la o mo ro la ngo le wa la
0: falalo
1: falala
0: i lo fa fu
1: o lo ke u ska i fu ma
0: na na ya
1: mi lo king o le me le vitamin T
0: ei
1: mi ai mi le le la su le la
0: eh io la un tio tu la le wo o ye io au sai di dinga ma a
1: au ai ni au sai ma le o ke le mi so ke vai la sai so le sa ma ri fai e ci sai sa lu di la be re ma si mama o ko i o ma ku a
0: ya io e sa le le ya
1: au wala ni sa ma di vale va pia e dei u ka i ka le la
0: eh sa le le ya o e le ai ma ni tu langa fa pe nai na ta ta a
1: i ka le me fi ka ke o fi o mi ka ke ma ko lu mo la ku ba na
0: e ai amane ya amane ta fa so la fu fa fo mo to tele la u te faia e ai fo ni si la pe e faia la to e fai fai tala fo ile ah
1: yo di ki e wonga fa ko ki no o we ngus fu ma si fo
0: o so le
1: yo
0: se va ai la
1: ma le ngus fu do rem ko ki ale alla kon me ngur mo mo
0: fa se fa u tala o ye ya na o le mesidena o le tawana
1: ole duo ole fa uno che topa la u vamos fu
0: chole yo a man yale ya vi yale tuali a
1: e le ko ubi ko duo ko va yas
0: oi chole ya u ma tu a man ya te le wa soi fu le wa matal masino octopa ta ya a
1: yo ok lo che fa lungo qua mo qua ma lu ka ki a pe a fu qua 20 le alo la uka ki kama ma o
0: kasi na fa ma lo stino ma le ya na fa ngai mo eh ah
1: oi
0: mas lo valo et fa afu o le malai ki kit
1: nei ma ngai ya sau sau e ka o fa ma skim
0: ya na
1: ki
0: ke ka o le ka ki ki e tai o nos furu se lo o valo furu to ata o lo matua ah na ale o nos furu fit se furu o matua tau ngale leina ta fa
1: makar
0: malus. Hey. Mangkap tengah mabelir mau bangai
1: curioso
0: lau kalau lewa ya. Ayah, fola nawale la suita usah leia. Pe ale suita to temide. Ah, pe ale suita to fa ungul veso.
1: Iya suing
0: ngena. Hey, walau suinu sila.
1: Ah, awale. Ke wa bidak sesa.
0: Ya, wale lei fa tai la ufiong ale. Ah, paside.
1: Ya.
0: Amun ya fola tua ifu fang ne fiafi.
1: Elaba ya lo va
0: soy voy a mangue. Ya soy fu alun alau. Soy fu.

0: Le la wongo to sala fai pe on e fa fonga mo e ne fuvang al fiafi ya e fa talo fa to e ne fuvang al fiafi la to lift a ma futa mai ya ma fa ma lot fo i le tapua ya mesu fa fonga mai to to ya e la to to e to no mal mu mo to malawa ya wa fo fi au mga lunga sa fi nga yai ya mesu fo tapua i nga mo to malawa la to fo lo tap tapua i ya ma talo ya o tali ma wai mo ta ya o fi nga fo ai nga lo tele fi au mga luenga mtiute mfaiva masani masifo lava singa safi angai masio tato utunuu leo wa tato nu le tulayono lefoi vayanga le fiafi ya ile nefoi ya solulu ile tautua masani ya lau proklami saa mwole si ufonga wa saa utonga mwole tuwayo ya lofaanga mfamulianga lefoi vayanga le fiafi ya iso tato watunuu olo mfaino mafuta mailunga upenga tifailangi ya iso ositafa ole nila olangi ya masifo yo ilato olo mafuta mai ya ilunga upenga tfailangi ya mesifo tonu utosa maota malawa o lau telefoni ya ofea lava se ala ata se ala leo mfaifo na mafuta mayai ya toe fatalo fatu tato porkalame ya mamuli atu lfa malo malo lta watai malo fu lfa totoa wati ute mfaiva o leo wa wava ya tfo ili neitu ulangi uwa nganga ifo ili lama nga ya tu lonofuanga ngoto atu yai ya e pio na famili tato pesele na umatu le la wangoto salafai ele ofa pia mai ameo le la wangoto tutuila po wa ngoto oi yapani leai ngoto salafai ya fatalo fatu tato proklami ne vayanga le fiafi wai ufole ne yaso ino wapo ya la tato wanga yatu tato proklami masani ya ole fai ngaloto le fiafi ya pela efo ile tuwe vi inga epe ifo na masani ya itapila ina fo vi inga ya elima le tatou proklame tatou te alalaga ma viia ai lo tatou atua ma faafitai ai lona alofa ma lona agalelei ia i le tausiga ma le puipuiga malu i loutou soifua ma so'u o lavaivai ia e masi fo'i latou o lo'o mafitia faataotolia e so o se tuaʻiga agasegase o a mafitiaga o feagai ma sio tatou atunuu ia o aiga taʻitasi ia tatou te faafitaia le atua ave vi inga tatou te vi ia e fai ma vi iro tatou tua ia ma faatele ina ai pea ia le aganga faanga e tia e faafita ia ile alofa ma le aganga leo lo tatou tua ma na tua ina ai ia si o tatou atunu i Samoa e ui ai na ua tatou motu me maritaula ia ma na tua pesi o tatou atunu olo o iei pe tulanga ia o ngase ngase a malo e ui ai na olo ua solonga lelei nisi o fuafuaga ia olo o iai ā ia nai vaega e pei ona outou selefia ua lē o toe pō ma lae ia ae tasi ā lo tatou sulufaʻiga ua na o lo tatou atua o loo faatuatua i ai ia ma tapasāina lo tatou atunuu o loo faavae i ai lo tatou atunuu o Samoa i le atua ia tatou te faamoemoe iā te ia ia i ai lana fesoasoani ia o lana musumusuga maua le filemua isi o tatou atunuu ia ma iai pea faamuliaga i luga ia i latou uma ia ma i tatou foi o loo ai taumalele so o se atunuu o lenei lalolagi ia uā foʻi iā tinaʻiina o aiga ia i so o se tafa o lenei lalolagi ma atunuu ua filifilia ia tatou te saʻilimanuia ma saʻilimālo ai ia la tatou see atu o tatou porokalame pe ona masini ai faigalotu i le afiafi ia pelaʻei foʻi le atua i viiga
1: Ole. Para wa komai ki marka ko wa inga ko yo mai ole la fai fai nga lo ko le fiafi.

Ya mana tu voi laut talo malau tapu inga. Ya nisi foi o taun unga o fam sinonga. Ya olo tapisa ai lunga o pengat failangi matali tali foi lupe o maunu. Ya i taun fainga foi o nisi o fio anga malal fanga mes foi tu malo. Ya ala foi fainga palota. Ya e pio na tali ai unga mai fam sinonga. Ya tato talo pea. Tu pea le muripanga matapu ia le alo faiva. Ia mato talo foi mo sio tato tenua ema si feo nai nita mali. Ia mana ia fio anga mala le fanga lo tapu tapu ai mamawat. Ai tau malele so se atunu. Ia lo su e lava le faa malama ma sir siratu. Pati ma po matapu ia le alo faiva sio nai tu malo. Ia i tau nunga faa misidonga ma le tulanga foi lea. Faa aftai e foi por kalami le tau tai ae. Ile lu ia le putau tai ae le na lu ia ile faipule le a faleata tonu. Ile se seo le tangata le na nofo ma lu ivo ile a talu i solo tangata vo ile a. Ile tulanga le hit and run. Lu i faa fiel pa le mia faitau tonga. Ae le lu ia le tangata le ua leva na lu i mai e. Ele sunga ya Samuel. Ea le laua ana le tapisa nei le tau tai ae. Ea le ua te iau wa faalonga watu wa tau la mua mai nei. O le ua lu ia ta maloa, o le a suulo si tamo Samuel. Ea olo knowing, ese haa wala. Ea la ua su sa o al tangata. O le ana la a matamele ni fafitau. Ea le ua angi solo le matangi o mai a. Alu isisifo masasai. Ea a le watoe ifo a ele fui niu le lapalapa. Le watoe fo ia le tangatan. Ea waeva ai ai. Ea pa iso taita langona. Ea tatou talo fui moni vaenga. O le file mu al vaenga taulia. Ea ma maua le ami o tonu ma le tapisa. Ea ma vevesi e fua le telo tangata. Ma faina e fua le tatou vafe ala loa. Aile le ia. Ya ona faya ia mle amio tonu. Ya mama wese talifile mumo sio tatu tonu. Ya ole ua tatonu lvalu. Tonu fo ia ua. Tonu mai fo si uyo le tautua mle unanga liva angale fiafi. Le atu lfa maloma lfa aftai sio watunu pele. Mai sio tamao tina. Ouso otu fafine. Ia mama malu sio tatu tonu. Mulatu le faftai tele mal fa malol ne fiaf lau to lango lango ya ai mase fo le mafuta mai ya o matango fi e fo i matau nu u se manuia ya matau nu le yeli to tu le ne fiaf ya pangale le ya se faiva si asa mase ma ma ton fo sa ton fo ya lau au no se le le ye ngatai ya fa amalia inai lau fa fonga anga ya pechai. Ya oso ulangona le o le fina ngalo le o si o tato kutunu. Ya malu ave fale o to fina ngalo. E fa mtalanga foi upa o papa. Ya po wale tauta mali ia foi. E matu atu ya te oe ma ngalo aisi fale tonu le tautu. Ya alu fange le tua ia. Fai nga malo longa le nipo. Ya lot foi o wafo fa tato li o to fanga fai nga malo longa. Ya ile anga lele yo tatu tua. Ni fo fe ngai ma chuti ma favor ni po ya ape na fo fa mwele tua. Da to to fe roi fo la sua taya o ile lo fo mwele anga lele tatu tua. Na termine ya o te fato fa fa so i fato sa mo manu ke le ina le po so i fo. I would like to say thank you very much for everyone listening on the 88.9 Win FM. That is the end of our Samoan program this evening. My name is Tony Tuimonga from the Voice of Freedom team. I have to say, God bless you all and good night. Bye-bye.

D'accord. Yo, I'm the dealer.